0: bibi titi wo
1: wa mane ye
0: wo how wo de oba pa member wo di mini problem wo papa wa habisa no eno no the two lines ni na e ma wansa na me dia father two course no two pe two ni ba ma wie busua mi wie na wo fra biemu a me ntumi fa me fa mpo fa papa homa no lines na me biye no awo akonia se bibisa papa e 0551 656 6565 0551 656 6565 and as a 0551 656 6656 and only lines are me bia tum sisi am prim prim America crackay fafre papa question bi opese obi se papa bi ebisa no me fa two course pe only two pe one man temo a me wie two no a and me frem bisa me se na lines no wie me bia tum 0551 656565 ebi a wo de ye dae so kan se bi a wo de ye se ye kan se sika entena wusem wo de masturbation se de ye wo de ni be bi ofre fi
2: ndi ajara nsua le fese
0: kotoku no wo hin
2: wo ma ama sama echi
0: pocho ma papa eti o
2: me yavi eni me ni ba ku nwade hello
0: we ni ba ku hu ade e
2: pocho ma yavi 3 years me ni ba ku nwade
0: 3 years we ni ba ku hu ade e maybe se papa kan se obetumi asanko ade a mesrew ene 6 a.m. Mami, sister, bo modin na mo bia sister na woni nipa no mara na me wo gidi ma pase papa yo ti manim yi me me ndia dance yo kekesa wo me me sin peter e chinje mitumi dida ba de midi mani ehu no e na me ka ho asem enti me srew me nim se papa be san so papa 3 years ni ni ba ku hu ade
3: e tesi na ni ne so ana se
0: pocho papa bi se wa sem e te na si so ana te sen ode ko hospital si dia yi e si chire yar ye na aye ne sa
3: diabetes bra ano kra de o ba check bra na fa resource ne brem se nam 32 e na o sen wo check ya na de aba ne mahu na afi mama waduro ma shaman na wayusu na hwade wo ba junso ne nyina gu eno ne basa junso ne bon sa wo ba junso ne diabetes kra de ma sa mini sa diabetes ma sa eno ne ma pressure ne ne yale ye ene we mu ne nyina aba
0: eba we da say enti sister eno na papa kana ka me last call me tu me fa tu pe enti papa se bra na oba fa report no a hospital de ma wo no fa bra non hye owi a obesen so ma wo kwa kwa test ni biom ohun beto obi a obedi a dance ye bia 0551 656 6565 0551 656 6565 mr frame I come call a chat for me see me for two. Yes, sister, be sane die. Papa e krado. So be useful di ano. Two calls pe. Last one. Why neba? Why neba? Why ena eba? Papa e krado. So be you ano. Memraso. Bomodi na bra. 0551 656565 Atum. When ye? What was your first saying?
2: But
0: of Anko Kasua, aye, Pocho.

I say, Eddie, my Yesu di. Yesu di no Eddie ayare seba. Yesu di na juma aseni eye ye. Jamie ha. Ebi ana wa wa fani mbi ma rere ni mbi atiti ni mbi ama ujidi ukurano. Ewo Yesu di ni muno.